0: ero
1: ko in atto.
2: Chi nga kangami nila ayoy sonare bayo inae.
1: Tokono ko ero ko in atto.
0: Omae haku made na yo shaku ju haku made na e.
1: Tokono ko ero ko in atto.
0: Namo ni shiranga no na yo iso haeru made nae.
1: Tokono ko ero ko in atto.